0: Autocar, autocar, anuri autocar, aku kai bal shal pele bal cis, nak tahu mana ringko an, sakal sakal sakal, juruni bena sekarang salinim la tole bal Salvador de Oliva, naruna ke khayali api, parti kali lo chup sham etalin semaforo na jadi de, di pan sakal sakal chupe, bikin cai juga cici se kampusan, aran sa syah likut cina ke khan kuan autocar, sakal sakal lo lima rupe, ringko an salin lo sakal, aran naruna ke tahu bishali pele bal cis, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakajan kasi suli retalin aran kwan irepuesto Josh Patman ang mekaniko. Anina kayin aran kun ang mekaniko api. Ang takana sinaw siyananin di karuna rakli kuhuhuk si Belevanchis u taran akwi. Naruna kesukuk sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin sa autocar arin koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana que esquina que es callí, Nijol, Lica Xic, Limatado, Ximan Rasla, Limatab, Reli Graduación, Nacheli Re, Limatab, Nache Manchuru, Junaclitu, Ispi Sumerra, Tin Junaclichajón, Limatab, Reli Sumlac, Maoro, Manaclata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana que esquina que es callí, Vieta Limatan, Trofeo, Nacheli Re, Maresto que le matka balak le kaishik, balak toke le olre oro malak plata, arana keishkib, arana keishkib lishkialanit, oka nak na keishkul, na keishkib, utnak na keishkastasi, na keishkib kichik, renak maga akhli chak dilat. Arana keikahelak chalen lunes tok domingo, ut, na keikule li kaskizin chichabil chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipunsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne roi beninkil.
2: Utlat, ang oka kis kan de ba bota siya ban?
3: Ah, o kwe sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya. Erkules kutibo saulio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentona ta tehe. Botas Erkules kutibo saulio re rio bilim. Chan chane bakilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota

Bantyush na kshuek ulsale akong kabal. Nakatyoni na kshorush kanapankil, chapil kaush, nalep, uchtukup lakiklech on sale akong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Shkwan sale akong kabal.

0: sin pensar.
1: Ukan sekali ke maju ko biyak siwal ko manis mas kabili sikili ka bitsa ko aje mayanak la sa lachol ko sila na kwan ko aran kwan estereo kerali utan chal ko manis kwan kesa le kachuam jo ko shbere singkil kwan ho na sa le kachuam nakataw li ra nakataw li chakila nako chakher na rao kachol Abanan kuanak chanchana kusta joke chiti hok kusta joke chatina kikin kusta joke kuanak chanchana kima ka chik chanchana karan o so choke li ruchi cho chotli karo chikyo ko shingil kang in ka chan majana ta ko lana krasa chol ko shana kon serio gerardi kuan arancha ko chveninkil jo arancha ko chveninkil ot kuanak wechis ke vaska kuila chol abanan denak Tanum si li raila li chakila li mahela la kwaye li chokatre kankil. Ogana ke sa chulgil como nes van dios nak no koril ut kwaye gonjik chokela koban bajo el cielo de koban.

Oye, le ka kapsula. Abang koralalak, ekchi koralas ka kolak, achi koralas ka kolak, pokomchi kwak, sakapultek kwak, toltek kwak, isil kwak, mam. Le ka ak benguat kwang, chiku maja. Sali ak Gregoriano, anakwan oslaku relipo agosto, relikwakebis kakas kwak pokomchi. Magkari sa likas mo yung kwetsa, nung usan doon ng kanapo, nanumesa siyang liru chichoch. Kung ang liru chichoch rin, kawasake rin, utahan kichal ko, stop. Manyal ko, stop, likawasake. Likawasake yung kanekan. Ahan, kunilik siya na tastoran. Abang kanapo, stop siya na usbyan. Utakwaye aknaw bilet chak spane kamama kisyaan na jalak ning kaya tinag chak chiris. Lito maki ning kisnaw leblak saki kuing eba anak ning kisnaw. Manyan. Utko ka na kanakwan sa lismet eh ulikutan na nakwan ni li lakak aliyom ani kakish ng gabijal ani wakamayo. Smet eh ulikutan na nakwan ang kwaksakip aabal. Kwaksakip aabal. Lipo, lijoko, chikpe, kanakwan, ani, ap, ap. Abanan, skutangkili, apan, kwaklahutin, kwaklahutin. Lijo, chikang, chikang, hungkeh, hungkeh, lijo, chikang. Joko, chikpe, salichiap, 5,154 años. Abimak, 5,154 años. Abanalis kutangkili kanapoan luna yen abya na kwan sakal sakal sakal kwan ya kanapoan sakal sakal chikutan saken abanan ni o kasal laksik sakal taka biyak li kawayo en siya chen kawa Felipe kauna king kawa Felipe kawik bayak kachin na chik.

Kami kumana siya manang tukaran na kuy sa patatyo at si kawingil kawa Marcelino. Ut ka na Carmelino, utis ko nili kong kabal sa na chunjuke manang nagpalis kape. Take siya keli chiki trikis. Main ka na wapya dyan na kuakre ka singkilin chiki triks yung kawa Marcelino. Maka na chilino. O ka na kuy kawa karka mo bayale. Karka mo kaalchen chechay su indiam.